0: me ma me hu me de ken na ma mi yan sa akuma ni pa bi de ojine yi
1: voice of the truth.